Bulba. Tingnan mo respoy ko sa mga na. Try niya na ba na. But seriously, may liable din ni Manzik Dam Council. In fact, one number that ko even sa'yo na. So,

Boba, tin memories ko ipasaudena. Try nga nga. But seriously, may lai boli din ni manche ikdam kamsa. In fact, one number that ko ipan chayna. So, thanks.